0: sound from out of this world. Zimnet Radio.
1: Joseph Iwakanaka, Kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha, Iane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimnet Radio.